0: Fatalofatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacific. But first, the headlines. SIS warns of intensified threats to New Zealand's security. US and several Pacific countries hit out at Chinese nuclear missile tests after Piff misses chance. In sport, Richie Mo'unga is travelling to join the All Blacks in South Africa. This is the details in Samoan. Fatalofatu mai Aotearoa New Zealand, mo tala ni molele i tioni sila Pasifika. Soi fo Maria. Wala bata ia re tau tua ora pui puinga o whamtalanga whaari lorilo New Zealand, New Zealand Security Intelligence Service, bol NZSIS. O whewesia inga wha wau malo o whaatili nei whamatau saonga le mūmari pui puinga o New Zealand. I lana whaapse ngana muli muli nei sa whamatala nei re di whaatunu au au le ofisa mo pui puinga Andrew Hampton. I le sio sio mianga o whamatau o iai. O se teimpido sili atule nei o whete iai malu i tau. Mai e tā wai oi tu aingo a mio tau whaaleanga mwha tinonga o tātou tilo tilo i aere se furuma le lua māsino mo vai. O wha maoni ai o piro sili atu ai o na tele se wha amata umo se atunu e peo ni sila. Pe a fua ilo na la po a mare tūlanga o tā ti ai le Pasifika Sauke. Whaari Hampton, o tangata lau tele ma kampani tu ma oti ni sila nei, o taula ia e tunu i whafo mo la tū sui, e saofi ai a seti tāua. E aofi ai whaatou inga whaari lorilo me tō tino tāua, a wala wha te kono losi mai si wha mtalanga i le wha lau te leina. Mai e tā ua fwoi, e wha ono tilo tilo ni e tunu i whafo e wha balea stanga te du tonus whai ngā malo i se ngā luenga tong tele. A e pētam whai e whai enios wha inga whai wha malo si e tawalatu i a wala uso te inga lau tele. O wha te nonga song songa e a wala wha te kono losi ni sila nei a patino lea, be a whai e e sila lei le wha o ngai nai e le fitfita. E pio le wha lau te leino vāinga tau su inga dvani nimo, le foi wala mati ai nai mai i fainga fa spai ala ngolo ina e fainga malo e tunu fafo fa ali ele te tua o tanga me tunu fafo ona no foi ni sile nei ele ofea ona tau la ia tunu fafo sa malanga mai ai ma ola tu sui e fainga ru nga mo ila to ile tiro tiro le fa te pla ola tu wa ya tau i fainga fa te mo klasi mo sa o tonga le ni tunu ai wile wala te ia foi Hampton o ni sile o te ia foi malamatianga mai lava i loto i fale. E iai ia leo tanga te soona mae mae mfatu fale lave o fai masao. Ile si o si o mianga o fam talanga e fe vae vae iai. Ile mai au na polo misi ai oi tua i ngolanga ino nofo i ia talata i matafanga i sini australia. O se kulupo tanga te ave pasi ki wisa i wane ina nofo i ni fale leanga. Toe le mwhae na toe tali umai se i vae ngana o toe te tungina le fai te wafe maafe o talan. O le uni mo whelawa inga New South Wales, le New South Wales Transport Union, o la tu whaalia sa whaasala lawa company Pasi Arkeoli, i a ngā ruanga ave Pasi mo tangata kiwi le polomisi e o whai ngā malanga i valele, ma le nunofu i whale la talate me tā whanga, wha pē mo tongi le lei kele. Ai pe tai, o le tupe mo mo te tongi se furuafe tā la po le bond, e tau fi e la tu ngā ruanga sa mapunane, i tangata whai ngā ruanga e li se nia la tu kon kalate. I le tōtero i lātou o mai ona whātou ese o lātou me tō tino ni sile nei ma o whainga tātile ona tōi te liu mai. Sa alongo ai e re whai lau tūse o lea uni Toby Warnes i le porakalame ale 9 to noon a le le tio ni sila. O lo lātou ilo ina i le le ilo rifo mani tō tolu a pasi o wha ilo ina le tōi fie te liu mai ni sile nei. A e ia ilo lātou maru maanga o le tōa sumare fito i lātou o ia i le teimine i le tōse furu a pasi. E pe ona whātanga e awinatu i lalo lea por kalame. O loo te ena le company Pasi Arkeoli e nei tua inga i le whaalea. O loo wha maoni lava le company tūlanga umo whea ngainga ai le isai nia. O tangata maori mare Pasifika e mawala lo atu le wha tūlanga no le wha amu stigma. A ngā ia i lato e ea a whianga o mafo fau na i loo papalangi matangata asia e tu sai ma sei ungo se suenga le universite o tako. Sa mawai o le so whaatasi o wingo tanga te maori ma le Pasifika ia fiango ma fawfau i whaato sino so i fumaro lui ne tuwau. Wa i ua ne ili tu i ki tiai o ni tau wha sino sino lima i ni sila nei. I le whaonga ino wha mau maunga mari sa i liringa umi o wha solo i wingo ni sila. Le New Zealand Attitude and Value Study e wa ili li nai le wha tula ngana o le wha longona mafan fana. O le limas furu wadu afeo tanga te sa awa i leso e suenga. E a ngā ia ila tō e ia fianga o mafu fau. Sa alongo ili taitai o lesu e suenga Isaac Chamonson ili leitua ni sila. O le su e su e nga sa faa vasenga i maftanga i le vao tanga tanu e si esepo ethnicity ma le faa amu amu i a fianga o mafufau i a te roa. Fari e Jameson, o le faa amu amu e tele ona vaenga e se yang. E sa ala tu taula i le winga tasi o le faa amu amu i le awala e faa pefea i tangata sa a waiona faa vasenga o la tu faa lungona mafanfana a nga ia i la tu e ia i a fianga o mafufau. E temenei, o le unga o le su e su e nga o lu i tau ina ai ne faa amtalanga momo atu ma isa i linga i taimi o mavain. Malangona lau tele ise tulanga e faa pea. E iei tu ai ngo tangata nu ai po tangata o le ele ele e au au tasi i le tele atu so la tu faa tauemu i a fianga o soifua malolo ina o mafufau. O te nu mero motu le pasifika wa awa i atu le malo o Amerika le tu o ia yo saina ele sopo i o le tu la fono. Ile mai ai or fati te ingo pom fatu tun wal mama o fatu te eva molu e ulina ni clear pacific to lui nei i se fa amta langa fai fatasi sa fa amtu ina malo america da su tasel masin ni okuso o lo fa di lo lilo no tu o ia e fa pe sa tu ina sai ne se fa linga i lo langi lo loane ma le lusu man fai tu la ile pom fatu tun ai li fa nei nei pom fate ta yo nga kamion pacific la te tu valu ile amtango yu lai o le fa amta langa o sei nei motu e fa le fono ta ta e le pasifika ia ofi ni sila Australia ma motu e lua le pasifika ia la tu te aman ia ina le atunu o Taiwan nai lo seina le Marshall Islands ma Palau o lea fa amtalanga e mun muli mai ini nai asu talo na mai ele fono tanga minista o vai fa foi fiti le vasto wai lea sa le i fono si eise fa amtalanga fai fa tasi e fa kio inai fa te ingo pomo nuklia a seina ta wai o Amerika mani faitu se fulu oise tenu sa la tu falia, o fata ite inga telu ene le pasifika sa li tausisia ye tulanga o fatinonga. Ile tele o tenu e la tu te fao ngaine alofia ile ali le mai o se os fainga. O le fata uteio ni fata ite ingo pomu fananu mamao e au noma le labo se teimi, e fai eise falinga mo mua e matautia tu e farva lave ai, ile file mu mani pui pui ngo motu e tu la lata ine fata ite inga. O le au fainga o le teimi sa o la pata inga sa ave seine e motu o le pasifika, ele o mau e se tonu, ile la umua Beijing, o la ratu ta mamau, sa alatu muli muli ta ia tu la fono fava malo. A ia ni sila sa alatu falia, o lea fate ta inga sa fatino di tonu ni nai tu la, ina ua maea la pata inga saina, e peona ioina e Australia, Japani, ma Papua New Guinea. E ta onga Richie Maunga, wa malanga tune Afrika, sa te awa ya tu le All Blacks. Le fia fina nafi sa lile e se ailea, numero se fulu mai kalesete, ina ua mai ona ave ili faya o ngare All Blacks Steve Rennie, iali iuenga ta pai na tua ilia tamata alo mata ina. O le awa ya tua maunga, ili awa ona walusi ili tamata alo ilonga ato tono le linea intua Billy Brockton. Ise manoa, masi atu ngurunga tele ili tapu vae o le tamata mo ili numero se fulu mara sumale lima Damon McKenzie. O Brockton sa faa manu oli ili ta alonga mara stoma se le stona ito luai, wuto e taliu mai nini sila ayo McKenzie, sa fa manu olia lon te puvai de minute mo mo la vole ta longa sa man man oli All Blacks dim so fast ili le ai ili sharks it va vela so lulu al vaso ne i durban ai le tu va atu mo af me ke soki sa longa mo unga le vanga tala le stuff sa ya mo se val au ma ya reni le tai on anafi le aso wa mai on a fifth year in a canterbury e mo mo ta alo ili ta longa mo le pui pui oli tali tal le ran fairly shield fa sanga ya be plenty ele stone ai o maunga sa mun muli ta aro mole o blacks ili ta alonga se nga champini mole i purorangi luaf mole futolu le sa fai ina ya Afrika i sauti o blacks i Paris i frani ma nga ia tuai ma ta alo mole kalapo le to shipa ili ta amon sanga ya pani mo te sanga tolu a ili tuai te liu ma ya pani nei le lua masino mbavae ma le fa moe moe fito am fono fi filia mole au fa va mano ni sila ya oktopa o le nao se furu valu masino le fenga inga sa isenia ai wilea on ua lua ta alonga wo ta alo imo Canterbury ta amrusanga o fai tumalo ni sila. Sa ye lava le ava noe fifili ai pe a fai. E mara o mia le All Blacks e sui tulanga si tamo e faa manu olia. Pe a fai leo foi na iai ele la kapia ni sila se faa tananga faa bitoa. O iai ni nai fau tuanga le faya onga laula kapia litia le New Zealand Warriors and Webster. Mo le faya onga mumua le All Blacks Scott Robertson. Pe a fai a li liu mai le liti. Mori te te ior kalapu fau le motu sauke o lo ta sanga a waili ta mo sanga le NRL. I luru manai, o le ingoa Robertson sa fate io na angi ane ili vazorei. E na te fate uteia le kalapu fau le Southern Orcas e wha mautu ka le stete e avea ma aulo na luas fulu li ta mo sanga le NRL. O le president o le Orcas, Sir Cram Lowe, sa i ta wang, Sao foi na fala tunga irfaya onga mo mole crusades ia se kon kala te fata usanga. Pe a fai a manuia ma manu malole la tuta usanga ile lai sene fata mo ein. O Robertson, fa fiti ona manu malo il champino ni ta amersanga supa la capi o se faya onga o crusades. Ma aveai oia matanga te pito silio na la ulua e aveai ma faya onga o black happy tie. O luna tau lelea sa teia i fai tionga ina uave ma faya onga o peulin ma faa te ai efto alua te usanga o fengenga. I le lua sifulo manu malo, ai fitu fai ina i lalo nante te ingam. Ai sa faa fiafia ina i o Webster i le taimi o le lato fono tanga i tasi sa faya ma Robertson. Tai faa li ai sa faya se lato i pukofi ma Robertson, Stacey Jones ma Daryl Halligans, i kalai stete. A o faya se lato ta alonga i fidia i le au i le lua te usanga o mabain. Efto a fiafia lava Robertson i le All Blacks e faya o ngain. Faa li Andrew o snanga te lele i kele. E te mwhai ona e tilo tilo ia ilona whanau nonga a vea mwhai a onga, ma le whanau nonga le tā longa. E le whai a onga lawa i Robertson i se auraka piliki a u whaari a Webster, e le isolo manato se tūlanga i whaari a tunwai, a wā o wha mau maunga ua whai loai, le o tau tā i whaate te ingo whai a onga, e fisuia i laka pi, e whai a onga i. Tāra nā le yasa, mawatanga te umarang maru, ma i amanui alo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand Pasifika, I'm Tiuli Malau. Happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.